ولن نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون من دمال nga wax Balqis ne ko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu ma sama soldar te buñu ñewé duñu am katan guñ ñu mëna dekk te danañu leen genné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu ne falamma raja'at rusul Balqis ilayha min indi Sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci Balqis netli ko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ki ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la Balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yenent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluk qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik Balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci Sulayman nga wax yonent yalla Sulayman nga wax ko ne ko ñu ngay ñew ne ko dal ñu ngay ñew lepp luma am ci bour lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chez bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko décorer yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenen ti yalla Sulayman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak Balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek ruqina bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak tiabem yi nga xamanteni mo doon tiabi palem ba def ko ëndalé moy tiabi yi nga xamanteni mo tecc xéjam bobu mu daan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Sulayman alayhi salam tokna te digeunte bi nga xamanteni mo dox digeunte dekk bi Balqis nek ak dekk bi Sulayman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wèr la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñewé ba jup dekk bi Sulayman nek xamne dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le
Sulayman nak seen pend ba mu dadi laaj ne waw yengu balé may gis diko deg lan la ñu ne ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Sulayman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Sulayman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal li chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reey go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reey gu mu reey ak disay gu mu dis Sulayman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jele li chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ni ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ni qala ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Sulayman ban cause mo waral Sulayman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne ikhtalaf al ulama fi sabab alladhi li ajlihi amara Sulayman bi ihdar al arsh fa qala aktharuhum li anna Sulayman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كنت فملني نبتوخ أمنك ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li tax Sulayman wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Sulayman dafa xemem chaise bi té alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lewna la dom mu xamné mom bu fekkenteni Balqis ñewna bu toubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Sulayman gis gisam do aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Sulayman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf koy yem waaw ndax Sulayman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dekk amna ñeneen ñu wax ne dedet Sulayman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla joxnako Sulayman

bilen yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké woon ñaari malaika yoyu di Harut ak Marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci kaw suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñuy wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante leke ndaw si bimu ñewé taram yemnelen lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé diko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen jaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nam sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laajte ne den waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw soos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima leen di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mu ne kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabaay ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax dëgg yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané daal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daal di kar waji daal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci dëgg la ndax jappon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeej yeej di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukule la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeeg di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way teng ko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ane yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla ten ko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci ko ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom la ñuy tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yenente yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yéeg ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yeggal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramu ñu ñaanal ñu jéggal ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaa ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemi ñak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu bugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yenen tibi ñom japp neen ne comme yenen tibi ñewna rek li dess ci seen bugal barétul waaw li dess ci seen bugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu bugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax neen ne bu fekente ni dox nga ba dajé ci ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñin la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkala digënté doom ak wëjju day takkala itam digënté jabar ak jëkër kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi dugg ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di dugg ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëma dig yalla lool moy ak kéfer legi nak ab yéfer nga mën nañu jëflante ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko meuna dalen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ap yenente nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ap yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgg ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolu taxoon
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di digel ne aduna mo gëna nek jibarkat fofu Harut ak Marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne ci ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yépp. Kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat suko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil. Wax nañ né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza ñi xamé wuñu ko. Ndax jibar jibar kat bi leen nek dang ko tek nitu yalla waaw, fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu. Dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw, mu'jiza ci ap yonent lay joggé, motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar, koku mu'jiza la waaw. Su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom, loolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza lañ koy tuddé, mu di miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi, jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy woor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon. Motax ñu ni jibar kat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat falladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaful aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yeen ñepp. Boku gisee nit di def lolu nga xol ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def, koku bu defé lu yeen nit ñi itam lamu japp ne lamu def, lamu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar. Wante nak nit ki su fekkentene lamuy def yem na nit ñi lool, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wo, mu ngay nan sangal, mu ngay carte, limuy lek lewul, lool lum la mëna andir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza. Ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salt lay joge, wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge, ño xamanteni dañuy jëfëndiko, dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane. Mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ, su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw, ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat, mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug. Ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni waccé nako ci loxo yenenbi sallallahu alaihi wasallam, neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek kilifam motax yalla jetti na ji barkat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibarkat bi dañu ko tuubal dañu

xawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray ray ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reey la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxnaat ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yamu yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki nak am ben pitaxu pol ben

mu téla miñam lutax wax bëgg na jami bopam bëgg na jami mbokam bëgg na jami dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la wala tax yalla ne bu lor sa bop la bar wala dirar say mbokk bu len lor say dëkkandoo bu len lor kon bu la léré ne bo boyalé sa lamiñ taal musiba ci pinc mi soté sa lamiñ am yërmane yalla soko boyalé nak am daanu yalla lolo tax sidi hajj malisi radiyallahu ta'ala anhu wax ni képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñ wëlis la nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam du mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ wëlis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit wa qallama najaxa al miktaaru aw uqila lahu itaaru neew naf waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci lamiñam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccëg génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag wii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu ca duggaat maanaam kaddu bala génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jënna ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jënna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax moom tam dinaaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundee lu sell tan sobe rek lay

ñi nga xamanteni ñoom nga andal ñu nekk ay julit, yàlla neena jox na la lu gën conteneur yooyu, te li mu la jox moo di sab'ul masani, te sab'ul masani moom moo di fatihatul kitab. Jox na la daal fatiha mu remplacer sa mbëggeel ci conteneur yooyu nga xamanteni wàccee nañ ko. Te itam maa ngi lay yëgal ni ñii topp la tey ànd ak yow képp ku ci jàng fatiha ak lisaar yu di gàtt gàtt, juróom ñaari aaya rek la, waaye ku jàng juróom ñaari aaya yooyu nee na ëllëg am doo dugg safara, ndax safara juróom ñaari bunt la. Juróom ñaari bunt yooyu ñu ngi koy tëje juróom ñaari aaya yi nga xamante ni ñoo nekk ci fatiha. Mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne la fatiha boobu saafara la ñeel bépp jàngoro. Te maa ngi lay yëgal ne la itam téere yi fi jiitu woon amul benn téere boo xamante ni rek fatiha ngi sa biir, am nga fatiha déedéet, amuloo fatiha amuloo ngëneel bi, amuloo itam lu mel ni moom. Mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne iblis bi fatiha wàccee jooy na, am na naqar, yëkkat na, yuuxu na yuuxu boo xamante ni njabootam gépp jaaxle nanu, ndax doole ji nga xamante ni fatiha am na ko. Jëlee nañ ci benn sëriñ bu ñuy wax Mujahid radiallahu anhu, mu ne iblis yuuxu na ñetti yuuxu, maanaam wonku na, wonku naqar ak metti ñetti yoon. Mu ne ran na xiina luina wa ran na xiina buitha sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ran na xiina unzilat suratul fatiha. Mujahid nee na iblis wonku na wonku naqar ak tiis ñetti yoon. Nee na wonku na bi ko yàlla rëbbee dàq ko, dégraté ko, wàccee ko, te roog iblis am na lu ko naqari ba wonku na. Mu ne wonkuwaat na bi nga xamante ni yebal nen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mujjub jamono. Mu ne wonkuwaat na itam bi nga xamante ni wàccee nanu fatiha. Moo tax bi ma wonkoo wax nañ ne jinne yépp dañu dajaloo ñëw si ci moom, ndax moom bu jaaxlee rek njaboot di wër ko. Ñu ne ko yaa sayyidana wa mawlana ma asabaka xatta saraxta misla hadihi sayx. Ñu ne ko yow suñu borom, yow suñu kilif, lan moo la jot ba nga yuuxu sa yuuxu bu for bi? Bu fekkente ni nit ñee la taxa mer, nit ñee la def la naqari wax ñu ko, ñu alak leen ñoom ñépp, ndax doyu ñu sax galaxndiku. Iblis ne leen sama naqar du loolu, sama naqar moo di yebal nanu yonent boo xamante ni yërmandew xeet wi la, yonent la boo xam ne bu wàccee daanaka li ëpp ci nit ñi àjjana la nu jëm, lu néew rek kay dugg safara. Mu ne looloo ma jaaxal, te man sama bëgg-bëgg mu ngi ci woon fexe ba ñu bari dugg safara wala ñëpp dugg safara. Mu ne looloo tax ma wonku. Mu ne itam wonkuwaat naa ndax itam wàccee nanu saar bu bëri ngëneel, te moo di fatihatul kitab. Saar la boo xamante ni ku ko jàng yàlla araamal na sa yaram safara. Mu ne kon nag maa ngi leen di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexe ba nit ñi saggan ci jàng saar boobu, ndax saar bi dafa bëri ngëneel. Kon saar la boo xamante ni li ci nekk ci ngëneel iblis mi nga xamante ni umplewul dara lu baax, lu baax rek la xam, waaye lu baax loolu bëggul doomu aadama bi jëriñoo ci dara, ndax noonam la moom xam na importance saar bi ba yebal na njabootam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yittewoo xam jëfandikoo njariñ yooyu nga xamante ni mu ngi ci biir fatiha. Mu mel ni nag alquran dafa bëri ay njariñ, ay njariñam kenn mënu ko jeexal, ba tax na itam ku saggan ba aw xaraf nekkul ci sa dënn ci loo mën a jariñoo ci biir alquran. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sa dënn mel na ni néeg bu ràpp. Mu ne inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib. Gis nga kër su fekkente ni kenn dëkku fa, ku am sa kañe gu medd fa nga koy sànni, ku am sa ganaar gu medd fa nga koy sànni, ku am sa mbalit fa nga koy sànni, lu bon lu nit am fa nga koy sànni. Fala si ndax yaa di doxantoo lu nekk ci lu bon rek mën naa dugg ci néeg ba. Lu tax? Ndax néeg bi amul dara lu ko protège. Niki noonu itam nit ki nga xamante ni dënnam dara nekku ci alquran, nee na nan kër googu ñàkkee sécurité, nee na dënnam itam noonu lay ñàkkee sécurité. Kon nit ki surtout julit bi war na xam ci alquran loo xamante ni ci lay raxase dënnam, ci lay protégé itam dënnam, protégé ci yaramam, protégé ci tabarkallah njabootam. Mu mel ni kon ngëneel yooyu ci biir fatiha yépp fas yéene nañ ko indi. Wax nañ ne itam fatihatul kitab

ayatul kursi mo gëna reuy ci ayi gis na ne itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy yi nga xamanteni bari na ñuy njariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakal ladhi bi yadihil mulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak iza zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak iza jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yenen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak beccëk naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak beccet naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti moko wax ne lepp lo gis rek amna yoon mu melni kon alquran mak ni bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo jang sar yoy ba tax ne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawati ne itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayefal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax

l'islam ñewagul jigen ni robbi ñu daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw waye dënd ba nak daf daan ubbeeku motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokkulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gëmul bokkulen sax ci ciolin comme ñom dañuy xappati seen dënni robbi ya ba seen dënni ya di feñ yow sa dënn warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci dënni bi kala gi man ko murale wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ala juyubihinna do ko firé ci sen poche ya waaw xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tolo poche ya te moy deun ba rek bu don fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yep deun bi yep day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolu don feñ lolu yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenxiya te modi ñaari loxey te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisee alquran fir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem say jëkër nak mom man nga feñal say ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen ju nekk sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa dënn señ na gis sa yel yépp señ na ko gis ba awra yu biire ya yépp war na ko gis bu ko gisee bakkar du ko ci top sa jëkër señ na ko gis sa baye señ na ko gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa seen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa doomi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala sen doomi yeen jigen ni waaw sa doom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam doom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisee l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say doomi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bo amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaa'ihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra awit tabi'ina ghayri ulil irbati

0: gëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolop mbokk yi gis ngeen ne jigen bu selle yalla farak mom ndax sayyidatuna Aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu takkon rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca takalon itam gis ngeen ni ko yalla setale muy sayyidatuna Aisha yenen tibi beggon ko ba daan wax ni jeli len sen genn walu diine ci ndaw so xonku sele mu gëno na nek xalé ci kër yenen tibi waye itam bokkon ci ñi gëno na rafet jikko ci soxna yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawi jigen waye tar kenn duko nawi jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawi jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo de itam yu baleko illa man ata allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa muccu ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul te jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi indil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yonent bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
1: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla la yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafetna teggina na yit deglu kat yep ngi lay gërem dila ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkul fi ci radio bi ki xiss bi nga nek te soxna su bax bokk ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelo moga ci ties ci rudine mantulay gen fele dekk defna ay sere yu rafet ci yow tere bi ma yor mu jox mako demb mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko yow kolere te tere bi mu ngi ni ci Abou Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax tere bangi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitte lu dul emission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu tegg ñu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy ginné ba jurti ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ ne ku santul nit ñi yalla du meuna nangu sax sax cyant te itam nit bu la defale ñek dang koy wax ne ke yek nako gis nako mu melni itam kenn joxewu fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi tere ndax bu amé téré xam xamam yok ci itam kula ëppalé ay téré é nga mëna wat né mo la ëpp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété ndortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreem diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñu ngi koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreem mom ak kep ko and ak mom insha Allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len geureum len insha Allah wante itam yow Imam Musa ku bax nga yal na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawati na nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk mom itam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante wax na ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara reccu ko lune mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreum kon damsil la ñu ngi gëreum di la sante ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sin ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khadi Sall ak Aji Konya Ba ci Grand Medine al Imam Musa comme waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci sen émission Kalimatul Haqq and ak sen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te moo di fexe naa ba sopp ko te coxeel googu ma ko sopp nag moo di garanti ci moom. Dañu wax ni yàlla li mu gën a bañ moo di bokkaale, ndax wax na ni yonent yàlla Moussa alayhi salaam bi ko yàlla di recevoir ca turu Sina, bu mu ñëwee ba jub montagne ba fekkoon mu àndoon ak soxnaam ak doomam ak bay ya mu yoroon ak xar ya doon leen sàmm ca taw bu métti ba ak sedd ba, mu gis montagne ba tàkk mu foog ne xalu safara fa nekk, mu wax soxna si ak doom ji ne ko ne leen xaar leen ma ma dem fële ca montagne ba wuti fa xar pour mën a boyal ñu jaaru. Keroog bu mu ñëwee moom Seydina Moussa alayhi salaam ba jub safara wa daf ne jalla jalalallah annuurun haada annaar, woo naa màggug yàlla gi ndax lii safara la wala leer la, ndax leer ga mu gis fees na, leer ga itam amul tàngoor wu koy lakk, waaye leer ga mu nga jolli ca sojaratul mu baraka jëm kaw barab ba leer rafet. Moo tax Moussa wax kaddu boobu ngir yéemu ci leer googule. Jékki-jékki am baat bu ko wax ni ko innani ana allah, ni ko man may sa borom, ni ko nag faxlana alayka innaka bil wadi al muqaddasi tuwa, summi sa ñaari dàll ndax yaa ngi ci barab bu laab. Keroog waxtaan wa neex na am na question yu yàlla posé Seydina Moussa alayhi salaam, daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Moussa, yow Moussa lan nga yor ci sa lox. Mu ne ko hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra, mu ne ko yet laa yor, ci laay sukkandiku bu may dox, ci laay bàcc xobu garab yi pour sama jur gi mën a lekk. Ñu ne keroog cofeel gu yàlla am ci yonent yàlla Moussa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yàlla Moussa di yor leneen ci wetu yàlla, di jàpp yàlla di jàpp leneen ci wetam. Moo tax ba mu ne ko loo yor ci sa loxo, mu ne ko yet la, mu ne ko sànni ko te jàpp ma man dong ma di sa borom. Kon nag boo bëggee jubog yàlla bul jël dara di ko dendaleeg yàlla, yàlla moom rek la, moom rek la, te itam moom rek a bëgg nit ba jël ay valeur jox ko, moom rek a bëgg nit ba bind ko boole ko ci nguuram. Kon nag nit na am ngor gu toll ni na ko yàlla bëggee, mu bëggin yàlla nu ko ëpp, xam naa mënul nekk sax, waaye nga jéem. Moo tax ñu ne kon nag nit ki dana bëgg yàlla di ko dabu ci ay naafi la pour jubóog moom ba yàlla bëgg ko, nekk noppam, nekk bëtam, nekk tànkam, nekk loxoom. Yàlla nee na nag bu ma àggee foofu nit ki su ma ñaanee ma may ko, su musloo ma musal ko. Te nee na itam danaa fong ku nit kookule, danaa ko bëgg mbëggeel gu nga xamante ni bis bu àppam jotee ba mu war a génn àdduna, nee na danaa jaaxle ci nu may jëlee ruuxam, danaa jaaxle ci nu may jëlee ruuxam. Mu ne ndax du ma bëgg mukk jër ruuxam te fekk boobu neexu ko. Waaw, kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne balaa jëlee ruux dafay négocier ak ñoom, laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom génn àdduna wala déet. Bu ñu bëggee baax na, bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk, yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël nee na danaa xaw a jaaxle ndax fokk ma jël ko, te itam bëggumaa jëflanteeg ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit. Waaw, moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne Seydina Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jër ruuxam, te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko, dégg na Seydina Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul mawt ba ci wàllu shikaaya, ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq, ndax mbéj mu metti, ndax ragal itam bu Seydina Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jër wax ba waaye lii ma fa dal, yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko,
mu jël loxom tek ko ci digg gannaawu nak waaw le loxom ba tege ci kawru yépp mu dundat ko ci att ngir ciofel bu yalla am ci sayyidina Musa kero bi malikul mawt ñewé daf ne ko sama borom neena comme nga comme xemé mu lo jogé fi légui sama borom neena jël sa loxo nga tek ko ci diggu gannaawu nak la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci att mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré lu cey top mu ne ko boko dundé ba paré ngay dé mu ne ka bu fekkenté ni kay dé gi mo mënon ñak kon naka faf def légui rek loolu itam day wone rek ni yalla xirna lool ci ay gooram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ni xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njort rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëluy yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke wëluyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadr dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëliyu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biiri jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yow ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp ba koo gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëluyu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julliwaale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yëpp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën ci wëluy yàlla yi ñoo di yonent yi wa afdalu awliya illah hum anbiyaa'uhu wa afdalu anbiyaa'ihi hum almursaluun minhum wa afdalu almursaliina ulul azm nuuh wa ibrahima wa muusa wa iisa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne wëluy yàlla yépp nee na yonent yi ñoo ci gën ndax yonent yi ay awliyaa'u lanu nee na itam yonent yi ñi ci gën moo di ñi ñu yónni ndax ci biir yonent yi am na ñoo xam ne dañ leen a xamal rek waaye kenn yónniwu leen waaw ña ñu yónni nag ñoo gën ña ñu yónniwul ñu ne yonent yi nag ñi ci gën ñoo di ulul azm ulul azm nag juróom lanu moo di yonent yàlla nuux alayhi salaam
ak yonent yalla Ibrahim alayhi salam ak yonent yalla Musa alayhi salam ak yonent yalla Isa alayhi salam ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak waw wa afdalu ulil azm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak ulul azmi ki ci gën ci juroom yonent yi modi sayyidina Muhammad kon sayyidina Muhammad moy yonent bi gën wanti itam modi wali bi gën ñom la yalla jundu ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi mu jundat ko ci benen aya wa in akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha kon ñooñu ñoo di ulul azm min ar-rusul ñoo gën ci yonenti ulul azm min ar-rusul ñoo gën ci yonenti wante ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax mo di njitu way ragal yalla ñi mo di sangu doomu adama yi moo di njiitu ñi ñu yónni ëllëg itam bu mbooloo mi dajee nit ñëpp la ko dali ci moom aadam ba ka mujj ci nit ñi ka mujj judd ñëpp bu leen yàlla dajale yowmal xiyaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo di mooy def discours moom la yàlla jox al maqam al mahmud mu di garaat bu nga xamante ni ñëpp ko ko ñëwee nit ñu njëkk ñaak ñu mujj ñu moom la yàlla jox liwaul hamd moom la yàlla jox fawdul mawrud mu di kawsara mu di déeg bu sell te tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel bu nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci daraje sang bi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nak mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni ëlëk sax may ñëk dekkii ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard motax mu wax ni ëlëk dana ñëw buntu aljana neena fekk bëkk neeg bi nga xamanteni mo di bëkk neegu aljana ñukay wax ridwan neena ma ñëw ne ko fëgg buntu bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bi ka umirtu an laa aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex du ñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàmm ñu néew mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ku ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam di ko baax ki nga xamante ni mu ngi siiwul émission bi ci ajjuma ju jot ci waxtu wi ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu ngi gërëm itam soxna Ndey Ndiaye mu nekk ca Biafra ci Thiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou John ñu ngi leen di nuyu di leen sant Cheikh Ka Fël bu dégg Wolof moo jotal seen nuyoo kon nag ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ca Pikin ñu koy wax góor gi Baara Gueye ñu ngi koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam
te Fat Diagne nek ci pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñoñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsan Faye di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci direction et statistique ñu koy nuyu diko sante mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamante ni bind nañu émission bi ñu ngi leen di sante di leen gërëm wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala.

may doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nangu na ne yalla ko ko tek wala ñak ga nangu na ne yalla ko ko tek wala fitne yamu nekke nangu na ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadin na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natu yalla mukk ñu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ nax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolou du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolou du xewal neena lolou rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu lamuy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duunal jannati xaqiif bépp xéwal bu dul xéwalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéwalu àdduna du xéwal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duuna an-naari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci ko suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi ñu ne dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën

wuti kat awratu banih mune kep ko xamne da nga xoti sa aw sa suturay mbok ah mo xam sa mbok jul sa mbok julit la wala sa mbok direct la nga xoti sutura neena itam yalla dana xoti sa suturay dom jeelena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xote ko kon nak aduna bu mu yag mu ba kenn ko ne ci yeen di xoti suturay moromam na ngeen suturalanti ndax yeena bok ben bay ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbok yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do mun itam ومن نسي خطيئته استعظم خطيئه غيره كيف كو خامني نياجان جاي داغا ديف لو ري لاغا ديف جيسولوكو نانا داغا ريلو لو سا موروم ديف واو داغا ريلو لو سا موروم ديف بري نكو باي باكارام توك سي باكارو جامبور رك دي واخ لولي تام ديكو جورال اي باكار رك نيت ماغا فخ با سا باكاري بوب دويل mone len itam waman a'jaba bi ra'yihi dall kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutite yegu ko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara a'inul hidayah neena diiso dal muy jëmm ñep muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sa muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reey lu muni itam waman khalat al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyadal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xébu ñala lay yakal kon sétal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mu ñu itam cipp ko xamné do dañ di nekk ci barabu tuuma yi néna ñu tuumal la kon di leen sét barap ya nga xamné tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu né da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tog ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tog ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ko bax nga su nekki li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ko bon nga ndax nit ku ne lu upp ci la muy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mu ni itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mu ne len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sam ci diine di moy ci ndikuli yalla tere di japp ci le mu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa dara kon na ngeen moy tandiku neew kersa na ngeen moy tandiku sawar lam yeen samay dom e poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neene itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neene kep ko xamne
neena jël nga jikko ju rafet mu di sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula teddede mu ne yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla mu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jamb mu ne ben ba nak bako fukel jurom ñent yi modi noppi bako fukel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di tog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen pos disna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu leen ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké te muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedanga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga tedanga am nga dignité mune itam amul benn taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mune itam amul benn ramu bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexé rek ba yow deng bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytani dugal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok naan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam neena bu jam amul neena sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba pench yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi choona neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogou mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak non kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépassé woko ñi wax dépassé wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wa sadisa an takuna suhbatuhu ma'a as-salihin manam biko juroom bennel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon yu dila ci encourager bu la ci tane itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ni ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ram mo waaw nit ki mëna bax bax gum la ram mo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diw mu daldi gestu mu ne ko yang may romb te nga gestu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won nak moy bis romb nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metina e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barki nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna alqarina bil muqarani yahtadi daf ne bodi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko jurom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feugna buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayibi mu ngi wacc ci abubakar ibn siddiq abubakar ibn siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mo amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duggu na safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko mettital waaw mettital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wonene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi baxla ku khirun ci julit ñi taxe ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wonenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mindeef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu waxne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu suur neena ëlëk yowmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fetele ko ci jëriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla nekk la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wone ne nit ko ku nitu aljana la waw ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum muni mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waw di len may ndox ñuy naan e mune amul benn julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neexi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yah waw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye budé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mu ne kon kep ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xam ne aduna bi dekk ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi kenn bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw.

hubbu tabi'i la munul ñak way jur mom fokk mu bëgg domam wa xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa bay itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey sëriñ wa Senegal ñom dañu fonk sëriñ ba yaakar nañ ne ko amul sëriñ mom baxulo waaw sëriñ nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla koku muy sëriñ motax jëlénen ci riwaya Abu Bakr Abu Hurayra radhiyallahu anhu netli muné ya Rasulullah man ahaqq bi husni as-suhba qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñu né ki benen riwaya la bi waji laje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga andak mom mu wax ko ko ñett yoon so ko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak setal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jëlé nent yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yonentibi neena wona toskare ki dundak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeerum ndax bo amé sa ngeerumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga duggu aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci gullek wor ak def lu nek waye dafa sagane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabatu la ilaha illallah munu ko wona wax ak famu ak gon ci ragal yalla neké boba dafa jëlon jabaram gënalé ko ak wayjuram wu jigen lool mer momu la yaayam dencion ci xolam loolu mo taxon mën ta tuddu batu sédé waye ba ko yaayam e balé bakkar bobu bang ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexe ba muy tindiko sa meru wayjur amna solo lol ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu contane ma contane waye nak wayjuri buñ dé mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla waaw waye mer ci sen banexu bakkan itam ken waxuko sama dom du julli nga mere ko ci lolou sama dom du def lu bax nga mere ko ci lolou waye nak mere sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la koku itam jaadul tabarakallah mbokk ni lolou mo doon ngeen denkane yi nga xamanteni indi nañ len ko tay comme waxtu yi dafa gatt fofu lañu mëna yam

0: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ngalaway bu len dundu aduna wor ndax alal ji barina xewal gi barina wer gi amna jot gi amna jam gi amna lolou bum len wor bu len nangu mukk fala yaghrannakum bum len tromper billahi ci yalla al gharuru shaytani bu len shaytani trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngeen woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwwa na ngeen ko jappen non ndax xamna ni eulek safara lay duggu mu bëgg len nax ba bu eulege mo xagn len xewalu aljana and ak yeen dug safara inma yad'u khamalne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek and ak mom min ashabis sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonenti bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي جمني لوتاخ بون لن واخي داولين جيم تي يونو يالا جيف لو باخ ديف كو واخكو ييتي ووكو نينا مو ملني لو باخ لولو دا فا نيك لو ديفيسيل تي يين dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choon ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préférer jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna bayyi dundu al-akhir bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparé ak xewal ya aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yagg mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takke rek daldi ko fa ne ñuk wuti wat keneen lol mo lay wone dundu aduna banex bi di rewul yagul bu de banexu alakhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak neena kon su ngeen ñewon ba alakhirah comparer banexu alakhirah bu aduna da ngeen xamne bokkuñu ken du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la mune wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mata'a yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titeru alal jama len jox dañ ko titeru diko pukeurante ci xew yi su ngente jotey ku ne wone na nga mel su tak jotey ku ne wone na nga toll de ji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wer gi ma len jox daraja yi ma len jox dañ ko titeru neena te titeru aduna nak amul solo titeru alakhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu alakhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya té kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sété ki sétat ñoñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu alakhirah mo upp mujju dunduk alakhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasalid dunya fa inna sururaha ya'udu adaban yattaqihi adibu fa in tasalid dunya fa inna umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك أدنى ماني لي يقلني فإن سرورها خملني مبكتيم يعود دفاي دل رك عذابا دي مغل نينكي تيترو أدنى ki titoro xewul gi ko fi yalla defal te jamo wuko yalla nonu def ko bege neena yag yag xewul gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytundiko adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewul yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muk mune itam fa in tasalid dunya su fekente ne dangay laaj aduna neena fa inna umuraha mang lay yegal ne mbiri aduna ka adghafi ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nekk ci dëgg motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fenn mom mu nekk ci dëgg motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yew ñom ñoo xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku waye ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tasalid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire bi ñuy régler ëlëk wala milliardaire bi ñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax tey bi la malaka yi di tey di la régler rek choona ba ca nek jarna baña dajale alal fi ci aduna choona yi régler ba rek jarna baña dajale alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la neena rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haram la ci haram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessela waaw segam ña lewle te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatu le muni itam fa in tasalid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadhanaha nga xamne man ndaxem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñal yo te kat aduna mang lay yegal ne xalu wora kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len muni fa in tasalid dunya fa inna alladhi dhaha bidurr wa bu'si wal bala mashub neena fa in tasalid dunya bu fekke ne da ngay laaj aduna dana la wax ne fa innal ladhi dhahana nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanju wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa andak lor dafa andak wanju dafa andak musiba aduna du bané xekese jamono bi ngay toge deg lol ci la yalla jekki jekki rek rof la metti wala mu jekki jekki rek wacce musiba ci kër gi wala mu jekki jekki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indil le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mudi dundu al-akhirah suko defé lor yoyu ak wanc yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci alla bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dex bi di nan tourner ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su degge batu gaynde bu for dana ci tite wanti itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safar gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di waxat nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rir ak ok ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax ta sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakele bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te deppo won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko mëna nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al-farhu wal-maut manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu mune ak mbekté naka lay mëna amé ci aduna neena wal maut manzarun te de di ñu nek neena bu fekke de mu ngi ñuy nek neena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew neena naka yemuna yemuna naka le nit di bege bay organiser xew wu muy pokere wo fa kayfa yakunu al farhu wal maut manzarun neena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada neena titi al kande wu kurubun ak ñakare neena de go xamne gannaaw deega ay tisa ki ñakare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëggé ci aduna bu féké and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek aji nam ma jéggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa alam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétiliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga ligéy mo la fendi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jéggi dem mu ne kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ñi ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la néga bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ñi pour dag seeni bat mu né kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so dé nan ndoxum la di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so dé nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumuha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dañu ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ne dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal dang fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu bu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profiter ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recce rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax euleuk faitun weyina neena wa fi ghadina suñu euleuk nak yal dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ni euleuk la ghayubun kumpela xamu ñu nax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walaw dara maghabataha man ramaha la yaubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexe ben la neena te bi aduna commencé ak legi mu ngi bëgg yag kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki baretul mu ne waw dundu bu neew bo xamne nanaka genn wala ga dem na bu tuté ci dess neena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna minha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yaubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا ننا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا غيتو سو فيكون خمنا لي ادونا امبتي اي بون بون اكي تخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروما كما قال ربنا كوم نيكو يالا وخي تي القران ففروا دولن الى الله القريب جمتي يالا ميلن جيغي اجيبو واي واي ووي جيلن سن بروب ناخ مولن بك موتاخ ني ني اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب نانا ناخ nangou ngene ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngirok ndofte akug reer kon bu len nangou mukk di top sen bakkan wala ngene di top aduna wala ngene di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awroy ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hubbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yowal xiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu muné kon nak bo bëgge ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppi kuk aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo tuubé rek fo moye rek tuubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo djige djem ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourage bul bon ba fokk na yalla djepina la bagn na la dedet jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune moytu litam salamin lisanaka in atlaqta yaakuluka innahu kalaysi sara كليس السر العادل جرد وثوب نانا سلام مي سوكو بويالي دي واخ رك تي كونترولي ولو سا بوب لي غاي واخ سيت لا تي نيه يالا لا تي اكرم باج نا سانيكو la cey jew nga sanni ko la cey ak nafiq nga sanni ko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelof wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatluk nga sakku ukhraka sa adun sa al-akhirah nala al-akhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax titange yu ëpp neena tiit ya ca yow man xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problème am bu béré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème mu al-akhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparé bis bobu nang koy préparé nak modi jikko jo rafet nang koy préparé moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay sharit bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barabi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtar fihi ra'ib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamné yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria'an nas la nafa'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqibu neena nit mënu la jariñ mënu la lor xana yalla dogal njariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jariñ sa bop nax mën nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop nax mën nga lor kenen ti nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla am bi ci mu ne kon nak nang mo moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinana allah la yadkhulunha wala qati'ul arham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam mboti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo ree ju bari ak pomu bari neena ndax ree ju bari ak pomu bari yalla bëgg ko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu te kat neena moytul ma jëw moytul ma barab bu jëw neena ndax barab bu ñu jëwé yërmënd yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukub mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jëf bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangulu la ci dara waaw pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddi wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reey lu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jëf mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghibu neena lolo tax itam bul fokk ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel mu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mu ne kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisab hazib mune wa haqqayn 'ala at-tujjar ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le bu ëlëk ci la len yalla baxé ci wërsek neena hazibu rek la bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawf wa raja xamaguñu fuñu fete wala fala ta'manan makra al-ilahi amanatan wa man ya'manan makra al-ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci keneen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jaam yi ci lepp kon na nga wakirlu ci yalla mune idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekente ni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqre yoyu ak tis yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mo ng lay faral bakar yo yegul motax mu ne wa in zitta minha as-sabra ayqin bi annahu bi ghayri hisabin lis-sabur yuthib neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len reglé daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yëgal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febaru koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax muné way yumha biha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax muné kon wadawim 'ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu muné wadawim nga sax waaw wadawim nga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi zikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khali neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi zikrillahi tatma innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañé del bari loy tuddu yalla neena bu fekente ni beug nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadis salat tusibu mune bu fekke beug nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yegge pour meuna ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al haji salata tusibu mun ndakh wa ma khalaqa ar rahman shay'an li nafsihi siwa al sayyid al mahmud wa huwa habibu wa ma khalaqa bindul ar rahman yalla shay'an dara li nafsihi ngir jemi bopam siwa al sayyid al mahmud kudul sang bañu sant te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndakh moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonenti bi wa lenen lumu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lumu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmud wa huwa habib nena wa awjada amalna nak mom yalla baqi alkhalq nena mindef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopembe di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalili wa 'ashiquha adallu min ad-dalili aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallah yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musul ñu ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu al-akhirah تبارك الله مبكي لول لا نو اندي وون رك سي زجر القلوب فور دون يغالي وقتان ميغا خامني موم لين سي دور
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جوليت يي مبكي دغلو كات يي سين خريس سين سوبي شا احمد تجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق andak sen xarit babja

ni benn jigen dootul amati kersa waaw benn jigen dootul amati kersa lu melni lool lepp boko day xol ay mandarga la yi nga xamne ñu ngi jankuwante ak moom.

sawara te day dugg ci xol yi motax xol yi fi li lañ dan tim tim lañ dan tak tak li ñu nuron ci ciddu yépp ku ci jàkkaarlo ak yonent bi bu waxee ba noppi rek sa xol si du wicc nga womatu dugg ci lislam yàlla waxat na ko ne ko fadhakkir in nafaati dhikr mu ne ko itam del fàttali su fekkee fàttali am na njëriñ léeg-léeg nga toll jamono yoo xam ne loo wax nit ñi duñ ko dégg kon nag aajul ngay jóg di wax ndax li kulli makaanin maqaal yow waalaati kat bi am na fuñ ko gën a soxlaa am na itam noo koy doxale lan ci bëggoon yépp fañ yàlla waxat na ko itam ne ko fa dakkir fa inna dhikra tanfaul muminin yow yonent bi del fàttali nee na ndax ak fàttali dana jëriñ way jun ñi kon nag yow jàmbi ni nga jóg di wut bu dee jàng kat nga téere yoo xam ne soo ko jàngee dana yokk sa tawxid su dee julit te doo jàng kat ndax yàlla dugal na mënuloo lii alquran bi ba xam wutal kaset waaraat

lala ci jam bi fi yaangi fatiliko de neena sa tawhid bi wer ngay xam ni ngay doxale sa beccik ndax bu la leere ni beccik bi amana du ko gin ah fogg na ni do ci def lu ñaw bu tigi itam so jappé ni du ko gin amana do ci def lu ñaw waye nak fatte de musibe ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musibe yalla ci la musal melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba fawu ku dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah

tun nan kimarukan bune mai hatimul ladat kunak rujara bay xel moy takale mbolo yi moy kirimlo dom yi koor yi yu jigen yi ko ko gën ko buntu bi mo gën ko buntu bi sayyidatuna fatima mo ngay deg batu malaka ma waye nak gisu jëm ci yonentibe rek gis jëm ci mo ne yonentibe assalamu alaykum ya ahli baytin nubuwwa wal risalati wal jaha ni ko mang lay nuyu di la ñaanal jam yeen neegu nubuwwa bi yeen neegu message beek dara ya ji te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo lay nuyu yonentibe ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya israil ni ko jam ki yalla gi yalla nek ci yewi sam ak yermande mu yow sama mbokk israil ndax mo nekul mo tu ngi tuddu israil yonentibe ne ko ajitani dairan am qabidan bi idhnillah mo ne ko ndax da nga ñew pour sesi ma rek yalla daf la yonni pour benen bir wala da nga ñew pour jéssi sama roh mo ne ko yalla daf ma digal ma ñew jéssi sa roh waye nak ma jëflante ak yow ci ñewante ak kabel ak yermane so ma joxe ndigal ni ma jël roh ni ma jël ko ci ndigalu yalla katna so ma ne delu itam ma delu waaw yalla neena amna ci jaamam yi ño xamne su de mënona ñak duñu de na soppu di len yalla sopp jam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitu mo tax man ak mi wax ko lolu e ko nak fam dur ma tara xolal lek ñaar yoyu bu la ci neex so ne ma delu bayil nga dund bam neex la ma ñew jël ci sa wax bo mu woy wala bok nga ne ma jëlal rek ma jël dem ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam liko mangi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñew fokk na ni yalla yoni nako te war na ñew legi ñu gisee kon xaar ko bu mu ñew rek su ñewé nga soga ir ruh yenenti bi niko ayna taraktahu fu bani jibril ya wa azrail niko taraktuhu fi samaa yu'addihi fi ruhihi malaikatullah mune ko man ko bayyi ci ko asaman malaka yi diko jall sa ruh gi neke bobu malaka yi xamne ne sayyidna muhammad tay lay gennatuna mu koy jall sayyidna jibril ci ko

bonna ko li ci taw li ci taw mu ne ko de mu ne ko kon na ko fat jete melni kon ñoom nitu yalla yoyu non la yalla di jiflante ak ñoom nax yalla soko yegge rek mu yegg la waaw soko baye xel mu baye la xel melni kon yentu sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wuy ci boromam motax yentu bi ne ko ya akhi ya adra'il uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al'umr muntaha mune ko yow sama mbokk yow adra'il jog na ci yalla ne tan na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dund bi sas na yem na ci yem wayam kon nak jël sama ruh mu wuy ci sama borom fofa ja sasa ci la malakul mawtuma commencé di xëc ci ruh nga dalé ko ci baramita.

dama ak ci jumbu bi yonent bi waxat wax bu reuy ni wa annama raddana ila allah ni ha suñu delu way dal du fenn fudul ci yalla di dara daxul dekk ak yalla wala kami delu di xecu ruuh gi bamu ag ci dëndam yonent bi waxat wax bu reuy ne inna lillah ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu mu xati ruh gi bamu aksi ci bolit fofu nak yenen ci bin nokki nafa nokki bu for wax ne wa karba wona sama ñakari ndax bobu sukrat wax dañu sukrat la yeb ci dutu na fatima ne ko wona sama ñakari man tam ci sa ko ñakari ndax bay fu tite rek ma tite leena yenen ci bi dadi akola sayyidatuna fatima ci waxtu wowule kalam ga daldi jeng nak wad neena fofu nak la

limu buruj yi nek ci asman yalla ne was samaa'i dhatil buruj wal yawmil mawruj wa shahidin wa mashhud qutil ashabul ukhdud kon buruj yi nek ci ko asman fukku lanu ak ñaar motax ñu ni wa bi barakatiha yaduru al-falak wal-kawakib wal-qamar wa kullu 'amalin yakunu fihi fa huwa sari' al-ijaba nene dunsu yi nek ci ko asaman di ay barab yu yeme fuk nañu ak ñaar waye ñu ngi yëngatu ci barke la ilaha illallah nene fuluk yi ak bitim yi planète yi étoile yi wer wi yépp ñu ngi yëngatu ci barke la ilaha illallah motax ñu ne bepp liggey bu nit di def jëme ko ci borom neena su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gaaw nangu ñu ne itam gis nañ ne

ni bakkanam yalla daf koy lompagna du tu amati ben carton pour diko moylo manam su beugé gagner sa bakkan bi jamu yalla namu waré su beugé gagner sa bakkan ci bañ moy yalla.

ne mbolim def yi mbolim def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo julle malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi du si yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël fi yegal ko bu mu dess batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax lenn ci mufassirun yi wax neen ci maana ida shamsu kubirat wa ida nujumun kadarat muni ëllëg yowmal xiyam suñu leme jant bi ak bitim wi mokkal montagne yi yowmal xiyam bu yàlla dajale jaam yépp neneen baatu la ilaha illallah neena dafay nekk leer gu fis boo xamante ni ku ne mu ngi cay teg sa bët waaye baatu la ilaha illallah boobu di leer kan lay wut mu ngi wut ña nga xamante ni daan leen ko wax fi ci àdduna pour jiim leen a sebe dugal leen àjjana moo tax yonente bi ne caabi àjjana moo di baatu la ilaha illallah kon su bëggee caabi boobu ubbee àjjana ëllëg dugg fa neneen na ngay bari loo di wax la ilaha illallah nee na na nga xam ne waalam an na jamii al amal wa taaat tatalaasha illa tasbih wa shahada nee na xamal xam gu wér ni mboolem xeetu jaamu yàlla yi mboolem xeetu topp yàlla yi ëllëg yowmal xiyaam

senin bana diyecek ki de yok. Yuni, nahbatu la ilahe illallah, nafayyanu kakadan wah, jime ko ci leer bu mucc ayib. Neena leer gogu nak li bisu pang ba di lendum lendum moy nek projecteur yi nga xamanteni ñokoy leralal yoon yi surtout buñ dey jigi sirat duñu am benn problème lutax nahbatu la ilaha illallah ñeko daan wax mo len di leralal yoon yi leralal len salat sirat bañu mën ci jigi jigi bu gaaw motax ñu ni borom xel ñu sant borom xel mu yiw te baax neena dara munu ko biglu ci xeytu zikari lu gëna rafet batu la ilaha illallah so di borom xel bayil ma zikari yëpp jëppal ma ci la ilaha illallah neena ndax pour nga mëna jege sa borom fokk nga bari loy wax la ilaha illallah neena ndax di xëc ci nit ki pour mu jege borom motax so demé ci ibnu ashir mo ngay wax né wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu al-ilah yajma'u kull hadhihi al-ma'ani kanat lidha 'alama al-iman mulim khaytu khayt façon yi ñuy jamo yalla néna mom ibnu ashir néna yalla ko ndaxan ci batu la ilaha illallah neena lolo tax mu nek mandar gay ngam neena soni la ilaha illallah muhammadun rasulullah neena lepp lu di xetu jamu yalla rek neena amale nga ko ci batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma yalla mu ko ci ndaxan

na ak selal dal modi al qiyam bil ubudiyyah moy nga am taxaway bu ma seuk ci jamu sa borom na yalla beugé te bañ ko defé yow di nga beug niki batu la ilaha illallah muhammadur rasulullah bu fekke nit ki wax nako mu deggu ci xolam lolu modi ak man ndax lolu bu xasi deggu ci sa xol do

dadi waxat kaduga alhamdulillah ala kulli hal mangi sante yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bamu genné muné nit dé alalam la am ak domam al malu wal banun zinatu al hayati ad dunya yalla néna alal ak dom moy taru aduna ci nit itam leg leg mu bëgg aduna tollu ci fo xamanteni dom ak alal taranga la koy tuddé ñaari boko bëggé xañ taranga yoy rek mu tek ci bakanam waye guru yalla yi nak fofu lañu wuté ak nitu aduna yi ñom nenen taranga yi aduna modi gëm yalla soppako lolu moy taranga yi aduna ay bo di nitu aduna nak da ngay fokk né taranga yi aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul ken nax nit ñi mom so amé ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal ken taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinci bo fa neké amulo taw yu la taxaw da ngay dal di tumuranké fekk bogo mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu dal di ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say dom dem nañu kon mënu tuñu fe tok sina yu dal di len di may seen bak ñu dem jenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayuba nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy ne ko salituma na xamna ne nattu ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jambale ñuy wax ayuba nga teggil ko nattu bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ca naan ca febar ba daldi wir mu amaat katan yalla delowaat ko njaboot gu gën ga mu amoon joxaat ko lu ëpp ci alal jëmu amoon lolo tax Abu Sufyan wax ne